re andeng de panung re kerun jelo poti keseng dukhi deri ansum bike ta ji nang sadar pen phan kri ke sumbita vrindi ke rong sa